0: noma sesingasathembekanga thina kodwa yena.
1: Amen.
0: Indoda mphongolo kayiseradweni yakho, ngicela ukuba ngikwamukeleke ngalesi sikhathi ngikuthembise futhi ukuthi ngizohlana ukuze kuyoba ke ilona ke ihora lesithupha ekuseni kumanje nje munyaka umzuzu emva kwaloko ihora

unamandla kwenza konke ngaye ongqinisayo. Umsakazo ke yizwi lomzansi. Uhlelo umthombo kuphila. Ngani bonke ke nonke nje nithumela ama gift abangiyimbali indinga balantuni na. Lapha ku TikTok ngiyabonga bafowethu. God bless you. Nani uNkulunkulu anikhumbule ngokukhumbula mina ngalawo ma gifts. Enwenza ku TikTok. Inkosi ayiwangadla amandla omuntu. Futhi ayikho imbewu etshalwayo nje bafowethu engasho lutho enkosini.

Lana ke ku TikTok isenza into enkulu kakhulu ngoba phela thina siyalalelana futhi ke siyabukana. Sasingaqala ke sibukane kuze kuyoshaya u6. Sibona ukuthi anitshela ngathi sisafunda thina. Sasinayo lento ethi ke ayibukane ke sibone ukuthi ke ubani ozohleka kuqala. Ayibukane ke bafowethu abanye bangibuka phansi kwengubo. Kanti abanye bayayilungiselela ngala uqala usuku kodwa ngala abanye bayangibuka nje. Bathi hayi yona yiredo kodwa ngathi ke singambuka utatucwesi. Manje ke nami ke lokhu kungenza ukuba noma ngabe umzimba wonke angugezanga kodwa ebusweni mangibonakale ngithembisa

emhlangatini olwakho uhlelo phindisiwe gwala emzomusha nangale kwaloko bafowethu bami umzwendoda mphele ukwafelekisi kodithi yebo yebo ubusi mhlophe inanda Newtown A ematendeni ucela ukuba ngamukele bani no ujabu kumete eRedcliffe njengoba ke sengamukela ke uzandile mbambo kwadabeka d eClemont thulani ngwenya inanda ohlange njengoba ke sengamukela bani no yebo ubukisile magwaza yena ke usenkandla usimphiwe mkhwanazi

kumsakazi kodwa ke into yakhe ngangayangahlangana nje kahle ubona umsakazi umsakazi impela kodwa ke ngoba kuyigama engajwayele ukuthi ngiloku ngibizwa ngalo la kungenzeka kuye kube nesizathu sokuthi mhlamba akajwayele kwakungilalela nje uthe lalele wezwa ukuthi engathi ke ugijima kahle lo babo sethi ke mayibuka nje

khona ungabe usahlehla fana no yakhulekela nje njalo ngaboni nje ubaba uqwezu engabi senkonzweni kakhulu osuku ukuze ibhizi kodwa ke ngiyakhumbula ukuthi umalu kwaba nomuntu onjenganawe ilamkhize eriverdini emgodini akhohlwa abafowethu chofani mawala nangale kwaloko eze mawala namagift lapha ku-TikTok nayi eyami ndodakazi unoyi mashezi skananda moletu

izinyawo zethu azigijimelanga iqiniso lakho. Nemicabango yethu ayisiyo imicabango ekuthokozisayo. Izindlebe zethu azilalelanga okuvela emlonyeni wakho. Izandla zethu zingcolile yigazi nokuthinta okungafanele. Namehlo ethu awabukanga ubuhle nokuthembeka kwakho nezwi lakho. Ngakho ke ekuseni siyavuma ukuthi silubumba. Asenze kahle. Sizahluleki kodwa ezithole umusa wakho. Ngokwe gameni ka Jesu sikubonga uNkulunkulu wethu ngomusa osenzele wona omngaka. Ukuba namhlanje silubone lolu suku lwanamhlanje singabaphilayo. Sikubonga futhi kakhulu uNkulunkulu wethu ngokusigcina kuze kufike leminyaka esikuyona manje. Ukhona esasiphila nabo esasihamba nababa babenamandla kunathi bengcono kunathi. Kodwa bona lolu suku lwanamhlanje aluzange lwabafici. Kodwa thina usenzele umusa ukuba siphile kuze kube manje. Sikwazi ukubona abantwana bethu bekhula phambi kwethu abanye abalithola ngalelo thuba. Ngoke siyasibonga lesi sipho esikhulu kangaka sokuphila. Sivela othandweni lakho owasithanda ngalo ekusekelweni komhlaba. Ngakho-ke ekuseni gcoba izwi lakho. Khulume ngalo uprofete ngalo ukhuze ngalo uqondise ufundise. Usikhuthaze ngalo liphinde libe yisibani endleleni yethu. Ngoba lona liyaphila. Maningi amazwi abantu esesiwazwile ekhulunywa. Amanye abhaliwe kuma-social network kodwa besingakakuzwa wena. Khulumisana nokwethu kuphila. Ngiyathandaza ke ekuseni ukuba umyalezo namhlanje kube umyalezo oyisidingo kimina kuqala. Uphinde ube yisidingo kuloyo olalela. Bese kwazi ukubhekana nezinselelo zalolu suku namhlanje. Njengoba ke wena usidalele ukuba sinqobe. Ngakho ke khuluma uqondise ngezwi lakho. Usimbulele lokho kuyimfihlakalo yakho. Siyathandaza ukuba izwi lakho libuyise amandla kithina. Iqede nokudideka okubuye kusifice ngenxa yenselelo zaloku kuphila. Kodwa siyabonga ukuthi noma siphakathi kwezinhlupheko. Kodwa siyasizwa isandla sakho sisisekele. Kodwa siyabonga na ukuthi noma sikhona lapha iso lakho liyasibona. Ngakho ke sisho njalo namhlanje ungcwele wena wedwa uphakeme. Akekho ongalinganiswa nawe. Uwe izolo nguwe namhlanje kuyoba nguwe naphakade. Ungafunga ngajika idwala elimiyo njalo. Njengendlusela ke ekuseni ilangazelela amanzi. Kanjalo nathi silomele izwi lakho lingokuphila. Lokhu ke sikucela sikubonga futhi sikwamukela kungakenzeki. Egameni elinamandla nelimiso uNkulunkulu. Igama lika Jesu Kristu ophila kuze kube phakade nozobuya masinyane. Ezolanda ibandla lakhe. Amen.

sifunde nawe ke izwi likaNkulunkulu encwadini kaLuka chapter 7. Siqala ukufunda kusukela evesini ka 11 kuze kuye uma evesini lika 17. Ngokuka Luka isahluko sesikhombisa. Siqalisa ukufunda

uNkulunkulu ubahambele abantu bakhe. Lamazwi akuona amazwi akhulunywa ilona wesifazane owavuselwa indodana yakhe. Kodwa amazwi akhulunywa abantu ababona indodana yalo mama ivuswa. Ngoba lokhu kwakuyisigigaba ababe ngasilindele noma kwakuyisimangaliso esasingakholakali emehlweni abo. Laba bantu ke basenayimi baqonda ukuthi uNkulunkulu kuphela ongenza umangaliso onje. Lokhu ke bakubiza ngokuthi kuhanjelwa uNkulunkulu ngamanye amazwi i-visitation kaNkulunkulu le. Kubukeka ke sengathi kwasekuyisikhathi ke eside laba bantu bagcina ukubona ukuhanjelwa uNkulunkulu. Bafowethu, ngizobuya ngibuye nayo le ncwadi nginichazele yona ngasekuqaleni kwayo ngaphambi kokuthi ngifinyelele kulamagama engithe ningibambele wona athi uNkulunkulu bahambele abantu bakhe.

uJesu ke akafikanga kulomama ngesikhathi umfana wakhe esagula noma akayivakashelanga lendawo yaseNayin ngesikhathi lomfana esagula akazanga lapha enayini ngoba ezosiza lomfana kodwa kwenzeka ukuthi uma edlula ngasesangweni lakhona bafowethu naba abantu bephuma ngaphakathi ekhaya kusho ukuthi basebeya kombeka emathuneni lomfana walomama ongumfelokazi njengoba ke nisuke nazi kunina mhlambe enikhule njenganami emakhaya okuthola ukuthi kade kunenkonzo etendeni kufuna ke wakhe leso sithombe namhlanje kade kunenkonzo etendeni into ke ezofana nale elapha ekhaya njoba ngidlulele umfo wethu yenziwa inkonzo egcekeni bese emva kwalokho bese umzimba uyaphuma uye lapho amaliba aleyo mdini ekhona nasekhaya ke kuye kwenziwe kanjalo Lana ke bafowethu uJesu amaliba alomuzi lawa ayingekho ngaphakathi kwalomuzi kodwa ayengaphandle komuzi kwafuna ukuthi baphume ngesango bese behamba nomzimba bewuyisa egodini lapho kumbelwe khona isidumbu salensizwa Jesu ke udlula ngaphandle lapho ubona ke abantu bebambisene ibhokisi noma bebambisene uhlaka kulele umuntu ofile hayi ogulayo

kubanga njalo kwakhona i-breakthrough oyitholayo yomsebenzi. Uzoya ngokuyo uSathane ekunyenyezela izinto ezizokwenza ukuthi kunqamuke i-protection oyinikezwa wena uNkulunkulu. Mhlawumbe ubungumuntu nje ofana nami okholelwayo kokweshumi. USathane aqale akunyenyezele izinto ezithile ezizokwenza ukuthi kube nesizathu sokuthi lokhu okuyintando kaNkulunkulu ngokweshumi ungakwenzi. Akufunze uSathane izinto ezithile ezizokwenza ukuthi ukubone ku-useless ukuthi uqhubeke nokweshumi, engani uyazi ukuthi lokhu kokweshumi yiko obekuwugange obekuqinisa uthango olubiyele lomsebenzi. Mayithanda kuzoba nama-programs athile azokuyisa kuwo ko-TikTok athi hamba uyolalela izinto ezithile ozothi ma uyilalela bese uthi ngaze ngayithola into ezodala ukuthi le nto enhle ebengiyenza njengomuntu olalela uNkulunkulu kokweshumi ungabe usayenza, ngoba sekukhona abanye abantu asebekushumayeze okunye okusha. Kanti ngokwenza lokho uthango obelukade lukubiyele wena osuludilisa. Uma kungabanga njalo uyakukurobha ngaloyo omiso uNkulunkulu ukuba amukele loko kweshumi kuwe noma loko kwe-envelope. Njengoba ke ekhulumile kuMose wathi, Mose ngithathele umnikelo kwabanhliziyo iyavuma. Uzoqala ke manje aphenye ibheshu kulo muntu ofana noMose ukuba amukele lo mnikelo. Abe nezinto azifida ingqondo yakho ukuze ukubone njengokulahlekelwa ukuqhubeka nokuba uhambise lo mnikelo kulo muntu kaNkulunkulu. Kanti ngokwenze njalo uthango olubiyele abantwana bakho, olubiyele umsebenzi, olubiyele abazukulu wakho, olubiyele ifamily yakho, uya ngokuya uzidilizela wena ngokwakho. Labo asebezuze okuthile enkosini kufanele ba-understand ukuthi bangajabuli nje kuze kube phakade, bakhumbule ukuthi kungumsebenzi wansuku zonke ukuba lokho inkosi esibusise ngako sikubiyele ngomkhuleko. Noma uSathane angasirobha ngokuthi athi sakuthola ngemfundo yethu, abanye barobha athi you are talented, i-talent onalo akekho omunye umuntu ongaba nalo, therefore uNkulunkulu akanasidingo kuwena nokuthi ukhona kulo msebenzi kungenxa yethalente lakho. USathane akufihlele ukuthi noma ungaba nalo lelo talente kukhona kodwa uNkulunkulu okuyena owumnikazi wenjini. Uma ngikhuluma ngenjini ngikhuluma ngenhliziyo. Baningi abantu akade bephila nje impilo yavele yabajikela ngomzuzwana wezwa kuthiwa balele phansi bayagula. Abanye kuvele kutholakale izifo ezesabekayo ivele ishintshe impilo yakhe ngomzuzwana. Bafowethu, masikhumbule ukuthi uma inkosi seyisibusisile ngaloko esibusise ngako, noma ngabe sibona emaphaketheni ethu kuqumbe o-100 rand noma o-200 rand, singakhohlwa ukuthi inkosi esinikezile imali yethu siyibiyele njalo. Even those abanamabhizinisi bafowethu bawabiyele njalo ngomkhuleko. Mayingajwayeleki le nto yokuthi usuyasebenza uze ukhohlwe ukuthi uNkulunkulu yena owakubusisayo. The more unciphisa ukukhuluma naye, the more uqhelisa uNkulunkulu kuwe, uzohamba njengomuntu ongavikelekile. Labo abamkhumbulayo uNkulunkulu bafana nosopolitiki abanama-bodyguard. Kodwa labo ababuye bakhohlwa ukuthandaza baqale bathokozele ingubo ekulaleni, abanye babe busy kakhulu ukuthi bangathandaza, benza ukuba bafane nosopolitiki abaphila ngaphandle kwa

0: izwi lomzansi sawubona.
1: Sawubona masimbi mntanami, amen.
0: Amen, mani njani?
1: Ngiyaphila, wena njani?
0: Siyaphila ma.
1: Ugogo Zondo la emolweni.
0: Ngiyakuzwa sithando.
1: Ngizilisa nje ukubonga, bengilele phansi.
0: Mm.
1: Ngingaphilile.
0: Mhm.
1: Kodwa ngokuthi basifuna ukungena, kungangeneki. Uyosinika ithemba lokuthi sekwenzekile konke, noma ngabe amanxusa engakasikhulumi, kodwa sekuzwakele.
0: Mm.
1: Uthi ngizokwenza.

0: ngangani yami ngiyabonga masini.
1: Amen.
0: Ubile lamhlanje kade ngingasazwazi ngisho ukudla.
1: Aw, bakithi.
0: Siyabonga mntanami, sengiyibonga kakhulu, ngibonga izwi loMzansi, ngibonga amanxusa onke ngoba nathi akhona nawangakithi la emolweni. Asuke ekhuleka lapha kuleya ndawo.
1: Ngiyakuzwa sithandwa sami. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu namandla akhe.
0: Ntombi kaMfino ngiyabonga.
1: Danki sithandwa. Qhubeka inkosi ikuphathe nje sithandwa sami. Siyabonga kakhulu ukudlulisa amandla kaNkulunkulu. Asewanzile phezu kwempilo yakho. Qhubeka inkosi ikuphathe. Unqabe nempilo yakho. Izilomzansi sabona?
2: Amen manje.
1: Amen siyaphila sithandwa njani wena?
2: Siyaphila. Ngicela amanxusa angithwalise umthwalo. Umzimba wami angazi kwenzekani. Zonke izinto ziyonakala njena. Nabantwana bami bayacabanga bakwazi ukuthobelana mntakababa. Nkulunkulu mpela angisiza angenelele. Nabasazonyukela entabeni banyuke nomthwalo wami.
1: Ubani isibongo salo mndeni?
2: Umndeni wakaNdabezitha.
1: UNdabezitha.
2: Yeah.
1: Inkosi namandla sithandwa sami izosenza isimangaliso kulo mnini wakaNdabezitha. Masinyane nje kumele ukuthi usho ukuthi uNkulunkulu wenzeni emndenini wakaNdabezitha ngoba uzokwenza uNkulunkulu.
2: Makube njalo inkosi bese.
1: Amen. Thembekile inkosi esikhonzayo, inkosi ethembekile ezwayo elalelayo besiyaphendula. Izongenelela inkosi ngekuze ukhulume mahala. Ukuthi ake kuthandazole lesisimo somndeni wakaNdabezitha bese inkosi ithuli inyenzi lutho ngalokho. Izwi lelisabona?
3: Sanibona mama.
1: Ninjani?
3: Phila manwa, uthatha nomsa wenkosi wakwaShabalala.
1: Yebo msa wenkosi.
3: Ngisemoni kwaya lapho ngokuhlala kodwa ngisuka eEastern Cape kuEmanfraya.
1: Amen.
3: Mama ndicela amanxusa mana akakhuphuke nami ndihambile kunyanga ephelile la ekhaya ngoba laliphelile ekhaya ngithi ngokuqala kwakhe ngathenge into za material. Uthema ngabe seqala njengoba sokuqala imoto engiyisebenzisa kuletheza Uber yashayisa. Nalanto yokuthi la mali endiyishiye kula hardware ngiyidepositile la mali kusho khona ngizokwenza njani. Isimo sami thema ngithi kanti ma kunjani kanti uma uthi uyaqala uthi uyavusa ikhaya kwendegcine ngivele kubeke kanje. Eyi kunzima mama nesimo somsebenzi kuvela kwanzima nje. Kwavela kubophekile nje mfowethu. Into ebuhlungu kakhulu ke mama nodadewethu oyena esinaye engimelamayo. Kuye kwatholakala ukuthi uthola kunekhensa yesibeletho.
1: Ubani udadewenu?
3: Udadewethu Thobeka kwaMvumo wathotha ukuthola kama-symptoms ekhensa yesibeletho. Kumbi nje ngokugcina ungabe sazi ukuthi kanti Thixo yintoni esiyonile noba kwabazali bethu na yenene kusima sibhekene nakho ngoba manje ugcina ungazi uthi uyathandaza ungabe sakwazi nokuthi umthandazo ufana uthini kuthi uthi Thixo ma ngabe konile ngithethelele.
1: Ngiyakuzwa baba.
3: Ma ngabe konile kanti ekhaya sincede.
1: Uyawathemba futhi uyawakholwa amandla kaNkulunkulu angithi.
3: Ngiyawathemba mama kodwa yabona indlela okwenza ngayo ugcina sokuba sokuthi kanti inkosi hleze mhlambane ngikhule ngendlela ekufanelekileyo ingazi.
1: Ungabisabalisa kakhulu inkosi izwile futhi izokwenzela isimangaliso. Uthe ubani igama lakho?
3: Umsawe inkosi wakwaShabalala.
1: Umsawe inkosi Shabalala inkosi namandla izosilungisa sonke isimo inkosi ithembekile.
3: Hallelujah.
1: Amen. Siyabonga kakhulu umsawe inkosi. Inkosi izolungisa. Asivele ke sibiyele nje lelo khaya ngegama lika Jesu. Sibiyele konke kwenu kulelo khaya ngegama elinamandla. Uthi naloko enikuzamayo ukuthi nikwenze uNkulunkulu angenelele kube impumelelo ngoba siyeza ukukhuluma nangokuvusa ikhaya. Ithwaliseni ke ngiphosa nansi inkathazo yami ekuseni. Inkosi yezwa, inkosi futhi ke ithembekile ukuphendula. Sibiza igama elinamandla ngisho phezu kwempilo kasisi ekutholakale ikhensa. Inkosi ithembekile nakiyona ikhensa. Linamandla igama. Ilona kuphela silethembayo. Ilona kuphela.

Lona wesifazane isifo sakhe sasesihlule okuningi kakhulu nangu phela lo wesifazane owabamba umphetho. Isimo sakhe sasesixake kakhulu kodwa uyabona ukuthi into yamsiza kakhulu lo wesifazane ukukholwa yena ukuthi uma nje ngingaya enkosini ngifike noma ngabe ayisashongo lutho kimi noma ngabe ayisangithintanga mina kodwa uma mina ngikwazi ukuyithinta noma ngabe ngisakwazanga ukuthinta isandla kodwa mangithinte noma ingube eyiqokile ngiyakholwa ukuthi ngizophila. Ukholwa, ukholwa. Njalo mangabe uJesu sasenzile isimanga uthi ukholwa kwakho kukusindisile. Ngoba lento inokukholwa ukuthi uyakholwa yini ukuthi kungenzeka ukuthi yena angenza konke. Amen mashezi ngiyacela amanxusa angikhulekise ngithole amandla okuvusa ikhaya lami ndimi ndodwa engisebenzayo kuningi sisi ngiyabonga ukhonzeni mtolameni kosike inamandla wekhonzeni ukwenzela isimangaliso angisakwazi ukuthi ke ngilinde ukuthi ubuye uzosho ukuthi uNkulunkulu namandla amakhulu lelo khaya livukile usekwenzela isimanga ngoba uNkulunkulu uyisimanga liso. Angikhulumi ngokuzwa abantu bexoxa ukuthi uyisimanga kodwa ngimazi empilweni yami uNkulunkulu eyisimanga. Ehene uNkulunkulu ngimazi kweyami impilo eyisimanga liso sokukhuluma into engekho kodwa besiba khona ngamandla kaNkulunkulu. Akubona ubufakazi nje engayingabulalela ngelinye ilanga bukhulunywa abantu kodwa into uNkulunkulu ayenzekile. Uyabona nje lokho kokuvusa ikhaya uNkulunkulu uzokwenza, uzokwenzela sithandwa sami futhi nje angikwazi ukulinda ukuze usufakaza ngobumangaliso uNkulunkulu awenzile.

uzomaphula umzukulu gogo umntwana odlida kamizwa amandla kaNkuluNkulu uNkulunkulu ngamdela umuntu uNkulunkulu ongenelelayo uzongenelela empilweni yomzukulu aphulukise umzukulu eidakamizweni. Angijime ke ngiye ngapha mlaleli masibuya sesiyobuya namanxusa akhulekayo masibuya nje eyimakethe sesiyobuya amanxusa asithatha sisemthandazweni likhona izwi lenkosi namhlanje na njengoba wazi ukuthi njalo ngolesine siba nasoke isambeli sethu sizosipha ke izwi lenkosi namhlanje ke njengoba kulesine sinayo ke intokaze kuyiyona siphathele ukudla komphefumulo namhlanje sonela ke duzane komsakazo wakho ngoba angeke kuze waziso la ngekuthi nje uhlale eduzane komsakazo izwi lomzansi.

0: baba menze into zonke dola lokuphila uNkulunkulu ongahlulwe ilutho mdali wezulu nomhlaba siyabonga ke baba ekuseni sibonga ukuvuka inyama isahlangene nomphefumulo sibonga ukugcinwa esandleni somusa sibonga ukuhlakazelwa konke okubi inkosi siyabonga ke baba ekuseni siyabonga inkosi ngalolu suku omama besanyuka inkosi benyukele entabeni beyokhala moyo ingcwele bekhalela isizwe sakho esidunguzelayo uNkulunkulu olungileyo sicela baba ukuthula nexolo esizweni sakho sicela inkosi ubiyele amakhaya ethu inkosi umhlaba wonke inkosi ubabiyele ngengilozi zakho ezinhle baba ezimhlophe ezikhanyayo kedwala lokuphila mvelo wavela kuqala kungavela uthi emhlabeni siyabonga ke baba ekuseni sibonga konke onkosi osenzela khona sibonga abantwana inkosi wasipha bona iy'busiso uNkulunkulu olithemba sibonga inkosi konke namakhaya wasipha wona inkosi ubasifihla amakhanda moyo ingcwele siyabonga ke baba ekuseni namanje ke inkosi singomama inkosi sisaphuma ke uNkulunkulu olithemba sicela nkosi kube wena uNkulunkulu olithemba osiholayo moyo ingcwele singazenzeli baba ngokwazi kwethu ngoma uNkulunkulu olungileyo sicela nkosi emakhaya amakhaya lapho esongena khona nkosi bese kusala impilo uNkulunkulu olungileyo umdali wezulu nomhlaba siyabonga ke baba ekuseni siyabonga moyo ingcwele sicela bese kuba kuhle nje konke kube nokuthula noxolo esizweni sakho kuthi abantwana nkosi abangasebenzi uNkulunkulu olungileyo uvula amasango basebenze moyo ingcwele siyabonga ke baba ekuseni siyabonga ke uNkulunkulu ongahlulwa ilutho akekho ke inkosi omunye ongasisiza baba ngaphandle kwakho konke baba lokho esicela sicela emagameni amathathu likayisene lendodana nelikamoya oyingcwele usibongile umamdube engcungcwini amen
1: bayede ngcwele ngcwele ekuseni bayede wena obalekelwana ilanga ekuseni ngiyabingelela kumntwana wakho kusindi ngibingelela ngegama likajesu kristu ungasenazaretha nithi baba ongcwele uyise wenkosi yethu jesu baba kulesine siyathoba mongcwele eyi sithoba izinto siyayibona ziyanyakaza kodwa uthe udinga abantu abathobile abazongasabi noma impi ibhekise ngakubo yabona ke manje impi ibhekene nathi emehlweni kudingeka umuntu nkosi ujesu athosho kahle athi nkosi ujesu waye wangena walala ngisho emkhunjini isikhathi sokunyakazisa umoya ingcwele isikhathi sokumvusa uthi inkosi awukwazi ukulala sifa moya ingcwele simemeza ukuphila ngifafaza igazi lakho olithe linamandla livusa ngisho ishosha lisukumisa ngisho asebelele liphilisa ngisho asebelahlekelwe nayithemba kwake sine moya ingcwele siyakhuphuka siyeshilo siyomusa umdala wey'ntsuku sothi inkosi ujesu ake

Samkipa kamnandi kanjalo intombazana namhlanje ikhuluma ngezwe linamandla abantu abayondiza bengakhathali bakhuphuki njengeyinkozi bakithi funeka abantu abazokwethemba uNkulunkulu nakulesi sikhathi enzile noma engenzanga kuthembisa noma ngathembisi

0: izwi lomzansi yizwe umehluko njalo ngumsimluko kakulehlanu ngo-12-3 ntambama
1: yabona amaqembu lawa ahlangena ombili wona azosikhaya
2: azosikhaya ngane
1: ze ahlone ngayo yonke into lawa lamaqembu osiqembu hlakanipha umnotho bayawazi amaqembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho kodwa ayeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho uma umthetho ungekho kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi loyo yokulutha
2: obana
1: bekufuna yobona ngekho amaphoyisa nje la intelligence
2: ndibisi vele sisehlile ukuthi konke abafuna ukuyihlusa la iboneni yona i-intelligence
1: hayi njengobone ngekho amaphoyisa la inqwabo yamaphoyisa la
2: uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi iboneni i-intelligence ngokwakhona wakhalwa ngawo njengo-2021 yayikuphi bo
1: ngo-2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu
2: kwakubani
1: ukhona esebenzisana nabantu ababezokwenza
2: ubani
1: ukomishina
0: ikusasa lethu kuyizwi lomzansi

0: Sikhathi ke manje imzuzukela ishumi nesikhombisa sashayela ihora lokuqala ngentambamo ohlelweni ngesigaba namakela ohlelweni ngikusasa lethu yes umsakazo kizomzansi singena esigabeni ke sesibili ke salo ke uhlelo shile ngathi khona indaba ke nguphathele zwani inyanga le kanhlangulana inyanga le ehlonzwe njengayahlonzwa njenganayo inyanga yabo abantu abasha uyakhumbula ukuthi indaba enkulu kakhulu isuka nasekubungazeni igalelo labantu abasha bango 1976 nanjengamanje nje abantu abasha basanawe la ikakhulukazi ke umthwalo ababhekene ke nawo nokufeza njengoba ke la ikakhulukazi nomzabalazo wabo ungakafinyeleli esiphethweni kodwa ke nangu isikhathi ke samanje ingakho nje sikhuluma ke la ikakhulukazi ke ngezinye izinto kwathi lokuzwa ke siyama sikhuluma ngezinto ezithinta zona ke lezi ezasolwandle kubala phakathi even nako ukuphepha njengoba sikhuluma ngabo la o hydrography day so ngaso ke isikhathi yesi khumana ke naye lana ke u commander Matwe uyena ke la ikakhulukazi sithatha ke asibeke ke lana ke esithombeni masikhuluma ke nangalo ke lona lolusuku ke lolo commander Matwe asibonge kakhulu thuba ingxenye yomsakazo izwi lomzansi FM
1: awu ngiyabonga ithuba elihle enisinikeze lona ezweni lomzansi ngibingelele abalaleli bonke ngibukelele nami umsakazi ngiyabonga ngethuba.
0: Ah, siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi sikhuluma ngendaba la engingasho mhlambe ngithi njengendlo entsondo soke besingebabade kuyona kodwa ngicabanga ukuthi inhlelo njengalezeni zanazo zizokwazi ukuthi ke zimlekelele even umuntu omusha ngoba ngiyabuka la ukuthi just sikhuluma ngayo la iNational Hydrographic Day event iyamthinta umuntu omusha la ngoba uzozabone namanye amathuba nje kakhona masikhuluma ngazo lezi keza solwandle nazo ke lezi ke zezokuphepha kodwa ke la commander Matwe ngicela nje sibeke esithombeni kuqala masikhuluma ngayo la iNational Hydrographic Day event ukuthi ke ithini into la
1: yebo mangaqala nje ngayo ukuthi ibizwa ngokuthiwa iWorld Hydrographic Day ekusho ukuthi ibungazwa umhlaba wonke jikelele hayi nje eSouth Africa nje kodwa wonke umhlaba uyobubungaza lolusuku ngomhla ka 21 kuJune so nathi ke la eSouth Africa njoba ku inyanga yabantu abasha sizobe siyibungaza nabo bonke especially indlu emnyama nayo sifuna ukuthi iunderstand ingene ibe nolwazi olunzulu about iWorld Hydrographic Day ngoba abantu abantu

0: Asibonga kakhulu siphinde sihlangane ohlelweni.
1: Ngikubengelele msakazi wami, ngiphinde ngibengele bonke abalaleli bezwi lomzansi.
0: Ngibona namhlanje ukuthi impela cisha kadula yabo kade usakude impela bese ngithi hayi lo usushona ngesiphambane emhlanje. Show green wakhe.
1: Msakazi wami. Wena usuya lapho ke wena.
0: Bese ngifaka isiphambane
1: emhlanje. Msakazi wami.
0: Buya lapho.
1: Buya lapho.
0: Yokuthi ngiyazi ukuthi kwaskhilina pokho nisekhuluma kakhulu nendaba yokwakha impilo nokwakha imizi yobaba lena siyazi naye inyanga le yabo abantu abasha futhi ngiyazi khona umyalezo nokuphathele umlaleli
1: sazwami engohleze ngikusho namande phine futhi ngisakusho njoba kuyinyanga lena yabasha ngicela bazi ukuthi
0: yes
1: impilo engabhori iyakwenza ukuthi ube sendaweni errongo ngesikhathi esirongo kanti impilo eborayo
0: yes
1: iyakwenza ukuthi izinsuku zakho zande noma kuthiwa bezingezi ukwanda ngenxa ukuthi ugwemile ukuphila nabangani abaningi wabugwema obumnandi sazame intsha
0: yes
1: isithanda kakhulu ubumnandi intsha Sengize ngiyibuza uthi mina njoba sengiyikhehla ngiyimxhiliba. Lizoba khona inikhehla kulezi ingane zamanje. Sizoba khona inisalo kwalo othwa ukhulu lo.
0: Yeyimadodana.
1: Ngendlela ingane esezibuthanda ngayo ubumnandi.
0: Ndingaphela.
1: Baningi mfana abahazo uhamba emhlabeni ngenxa yokuthanda impilo. Yobumnandi.
0: Yeah.
1: Baninga sebahamba emhlabeni. Kuthiwa ingane athanda ihambe yofunda esikoleni. Kuthiwa kwathi ngo 2, ngo 12, ngo 1 bagingqeka nemoto. Yaphika nabangani, baninga bangani asebahamba emhlabeni ngenxa yabangani.
0: Yo.
1: Kwakuthi umngani. Kanti yena umngani ozomfaka phakathi kuduka thole.
0: Wehla.
1: Wehla.
0: Sho.
1: Ngibuye ngizizakho zezami.
0: Right.
1: Engiyithanda ngothando luka love.
0: Oma
1: Oma ee. Weza kwazami. Ngizokhuluma nani bandla ukuthi ngiyazi sekunabantu sebeneminyaka esiziyaba minti. Asebeshawa inkinga yama break.
0: Hey madodhe.
1: Ngiyacela abantu once one waba nenkinga ukuthi uma uphiswa manje ngathi ungangena manje endlini encane othi siyabona usuwehla ngenyawo umshobingo iminyaka isihambile fanele ukuvume lokho ngoba nama uthiwa uget istebhisi ngenxa yokuthi usumdala sokuyenzeka thiwa sokuthi watwi Uma ayinala ihleki lapho umntomntu mntodala ahleko mayisuza
0: oh mathosi
1: ngabe ifuna ukushawa
0: yeah
1: ngiyacela zakho kunomuthi wami lapho thiwa usikhweli number 2
0: mhm
1: okwazi ukuthi ubophe
0: right
1: ama break
0: okay
1: okwazi ukuthi wenze izinto zakho zisebenze ngendlela kuyiyona
0: mhm
1: okwazi ukwenza ukuthi Uma uthi ngiyayibamba ngoze ngize ngiyochama ngesikhathi sokuthi.
0: Mhm.
1: Uyibambe futhi ozochama kanti hayi nda uthi wena mawuke waphiswa manje.
0: Yeah.
1: Watshela inhliziyo.
0: Right.
1: So fanele manje uphuthume manje ithwetwe ngoba uyazi mawuke wahlala isikhathi sakho. Uthi ufika khona e-toilet obuso uvese usuphumile kunesikhwili esu number 2 bani bakithi ngicela abantu nazi ningasiye ngiyathanda ukuthi friend lothenga lesa sangrowth es mixiwe uma uvese usuwazi ukuthi vese leminyaka isumdala isidlulile eminyakeni eminti
0: right
1: umsazi uyangibona ukuthi iminyaka eminti kodwa bayazazila ukuthi uma iget istebis
0: Wo
1: kuyenzeka thoko uti tuyi
0: yeah
1: uyazazi lo uthi mayithela uthe piece ukuthi eyochama
0: yeah
1: kuvele kuthiwa ethe afa wa computer sekhona ngapha ethola awuphuma phela phupho uyamshisa umchamo isikhwili esu number 2 nami ngiphila ngaso nami kade nginalenkinga le ukuze ngoze ngibambe ukuze kona ukuthi mangidale kusho kade ngubambile kuvuka ukuthi xa xa xa xa xa
0: yey
1: kodwa manje na awukhohlwa
0: yeah

0: la manjana ama break ukushunga wona
1: yeah
0: ngendlela sebamba ngawo manje na ngoba ngathatha lesi sikhwele esibikisiwe esu number 2 ngayi mix ngasi this testament
1: right
0: hamba amathombo ama break mina mangithi woze ngiyoze ngiye ngo 4 noma ngoze ngiye ngo ngibamba ngibambile
1: futhi awufuna ukukhuluma ngenzi wabethe
0: ngikhuluma into engayi testa ngayibona ukuthi oh ayi cha lo muntu sengingawuphathisa ukuthi uyakwazi ukuvuselela amabreki uyakwazi ukushaya lento eseyintsweni okuyiyona bangathola ungabusakwazi ukubamba umchamo uyakwazi ukuthi wena uvuselele ubuyise inyama uphinde uyiqinise zokuthi ungadli uma ugeta istepisi
1: yeah
0: kuthiwa sekuhleka abantu ngoba ngazi abantu sebehlekana abantu ngoba phela umbaba mdala kuyisibusiso sami kuthiwa umu kwenze umuntu omdala waphunyuka phambi kwakho kuyinhlanhla lokho umuse ingane akuloni ichilo fana nabantu bayitshela abantu abadala lapha ke uma kuphunyuka umuntu omdala phambi kweingane ingane ngiyashaya nokushaya
1: Yeah.
0: Azihleki ingane makuphunyuka umuntu omdala. Ngoba kuyinhlahla soyihleka inhlahla yazo.
1: Hey.
0: Sazwam usibonisa sabamxheli bangaka ke. Sakhuliswa ngenhlonipho ukuthi into eyibona iphuma eceleni musu kuyihleka imiyenza kumuntu omdala ngoba usukuhleka ingilosi. Ngiyenza ngithi njena ngicela ingane zethu lezo bokuyinyama labadala ekuyingane.
1: Yeah.
0: Lezi ngane bake sibathanda abazali bethu.
1: Right.
0: Iwentsha inyanga yeni nabalusha. Ake sibathande abazali bethu. Ake sibanikeze luluthando ngoba nabo bakhulisa kanzima ezihamba umuntu eyonana kusananwa.
1: Oh madod.
0: Ha manje umsamathu onana sebeyavele beku record.
1: Ngalamhlungu
0: nomakhelwane. Abethe mama ngizocela usawoti. Abethe ayocela amafutha umthele kancane amafutha la.
1: Hey.
0: Sebe ngakurecorda manje. Usoyibona ku TikTok isazwabo. Ngoba impilo manje sithanda ukuthi ibe nenkinga eingane siphila kuzona.
1: Yeah.
0: Fana njalo nendaba yempahla.
1: Right.
0: Umuntu efike ezothi ezoboleka imali kuwena. Ihamba kumina.
1: Yeah.
0: Isuka injani? Isayimani.
1: Yeah.
0: Kodwa uma sengithumela ingane ethi awuhambi longibhela uThomas esele.
1: Impahla.
0: Sokuyimpahla.
1: Seyashiya igama.
0: Sokuyimpahla zabo seyahlempisa phekuze abantu iqhilo. Sami kuqala kwakuhlonishwa noma ngasafaya ukuhlonishwa.
1: Ngoba niyazi nobabili.
0: Siyazi babili abangaze bezwe bacela ke. Uthi ke mama somlandela lo ma eh.
1: Kwakuvikelwana.
0: Kwakuvikelwana. Namanje ngisazisho ke ingane zwe inyazi njena. Umuntu omdala ake sibanikeze uthando. Awungathi umzala wakho ethi uyakufonela ethi kuphosa kuphela amafutha. Anganjwa kumathi uyakufonela sekuphele phela like ayimpupu.
1: Yeah.
0: Masu yamziba umzali wakho.
1: Hey.
0: Ngoba umzali wakho uyafana noNkulunkulu wakho. Manje wena musukwazi ukuzima uNkulunkulu wakho.
1: Yeyi.
0: Wase umzali wakho kusasa wahamba emhlabeni. Usuyakhekhezela. Namakhandlela.
1: Yeah.
0: Nembuzi. Kodwa kwazi uhlulekile ukumnikeza uthando umzali wakhe saphila.
1: Akubusise phela.

0: Ilungile-ke nakanjani ke sathulekile kwamanje-ke lana kodwa-ke ma kwenzeka-ke singena-kele sona sithenga mina bindaba zobe sengithanda ukuthi-ke ngidonse khona ukuthi kabe-ke zithini zona-ke izinto mayela nalo-ke liqembu leli njalo nakhona-ke abaholi-ke balo bezo-adresa bona-ke abezindaba liholo yena-ke la uncamalana
1: kabushe nabalaleli ngisodabeni lokuhamba kwabantu lapha bazophindela emakhaya abo nemazweni akubo abanama-tuckshop lawa ebekade abantu sebazi ukuthi abanemusa ukuthenga khona ngoba izinto ezikhona zi-poisoned. Ngikhathazwa yinto eyodwa ukuthi ingabe uma sebehamba la ma-container abo analoku kudla oku-poisoned uhulumeni wethu uzokwazi ukuthi aqoqele ukudla ayokudampa lapho kungeke khona kudliwe abantu. Okwesibili, bantu base-South Africa musani ukujwayela ukuthatha izinto zamahhala nizofa niphele ngoba nizocabanga ukuthi nabehambe labo bantu niyothatha ukudla kwabo nidle nofa niphele nya. From Anonymous.
2: Sifuna ukusebenza. Uthi sithomba kulingelele. Ususenane Martin. Uma sibona wethu ungeza uthi ufuna bafukamela futhi ufuna bafudukisela ngakhona futhi ngala ngasebhishi. Ushahla kahle ibhishi nje. Ufuna ukugcwala abantu bokufika. Kodwa ke lungile siyayo kethu. Yingakho nje bese sebabashaya. Bashaya namaphoyisa la. Ukhombisa okukhulu ukudelelwa nangingahloniphi labantu. Labantu bona sithomba sasenabahloniphi nabahloniphi. Kade basiqala beyiningi kakhulu kade basiqala manje. Kodwa-ke ayikho inkinga yobhuthi sithombe abahambe liyeza futhi ukhetho sizovota bangakhohlwa. Umatamela nje asiseve ngala masosha noma ngala maphoyisa alala njengoba ithi yena ngokwakho ukuthula nani nani. Ukuthula yesi siyakudinga kodwa kufanele izwe lethu mlunge bakwethu. Fanele nomlungu izwe lethu bakwethu kodwa-ke kulungile ukwazi izonde nandi matiwa.
3: Unjani wesithombe ngiyaphila mfowethu wami. Cha mina ngimangazwa ile uSanta Committee mhlaka 30 June ucela ukuthi ungaphazamiseki imboni yezokuthutha. Kuyangimangaza nje futhi kuyangicasula ukuthi kungayibona abakhuluma leyo nto ekubenibona. Lekukhona imashi nje abayenzayo bavala kwasani bavimbe ngisho iy'moto zethu ezincane uma ngabe sithi siyemsebenzini bayivimbe kuze kugcina sekuchitheka ngisho igazi ngenxa yabo kodwa bona sebekwazi ukuthi bazokhuluma indaba yokuthi kufunakala bafuna.

0: entry westbound ngaphambi kokuthi ufike ku-Spine Road, nakhona kunemoto ephukile. Bese sibuka-ke isifundazwe sethu, imigwaqo eminingi iyalungiswa ngaleyo ndlela, kuhambeka kancane kuntambama. Okubalulekile-ke ukuthi imithetho yemigwaqo ake siyigcine, senze okufanelekile. Kanti uma ufika erobhothini thola ukuthi alisebenzi, silithatha njengo-four-way. Asithi uthanda uxolo, ukuhloniphana nokwazisana, ebese kuvela ubuntu, ebese sifisela iBafana Bafana emdlalweni wanamhlanje ukuthi sijabulise. Siyafisa ngathi ngaphumelela. Asibonge kakhulu, usuku oluhle, ubusuku obuhle. Sekuyoba kusasa la ka traffic. Sibonge kakhulu.
1: Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje.

lampe singadlanga lima 1000 isilwane samandla siyofela emandleni ukhulu ngibukani ngoba mina ngidlo kwakho eh ngidlo kwami right ke ngampela sizothi nje kumuntu osilalele size nezinto nje ezithu namhlanje impili yasukunyelwa bafowethu senibizwile ubufakazi nezo abantu bekhuluma bezikhulumela ungakhohlwa ke nje namhlanje yabeza abantu bakhuluma ngomavuthulula nebhengele nansi ngifuna ukukusiza kuyo ke yabona umavuthulula uvuthulula yonke into noma unesichitho noma unezitha noma unezinto ezigqitshe ezigqitshwe izitha zakho ekhaya lakho noma yini ebhedayo noma uyahlaselwa ngobuthakathi nangani nangani uyabona umavuthulula u550 kuphela thola umavuthulula u550 kuphela uzitholele wona kodwa ke ngeke ngithande mina ukuthi insebenzo ngiyenze ngendlela edeep ngiphinde futhi ngikwazi nokuthi umuntu ngimsize kahle lalelaka yenza njenaka kuzothi ngiphethe nje izinto ezothu ngishilo kuzothi ngomhla ka 27 kuzobe kumgqibelo ngomhla ka 27 lo mgqibelo ngomhla 27 nginensebenzo nje nginespecial sensebenzi itholele umavuthulula uphinde uzitholele ibhengele one umavuthulula uvuthulula yonke into ngabe isemzimbeni wakho ngabe isegcekene ekhaya noma ngabe yinto eyokwenziwa noma ngayiphi indlela noma yithunzi isinyama noma ngabe amabhadi noma uthakathiwe noma yinto kevela ngenxa yesinyama somsamo wakho noma ngezinto noma umavuthulula uvuthulula yonke into especially ke sika mavuthulula enginaso umavuthulula uzobuhamba nebhengele ngomhla ka 20 njengoba ngisho ngomhla ka 27 kuzobe kuyisabatha kumgqibelo kuyisaturday ispecial sakhona uzoyiphathela u-750 kunikeza umavuthulula kunikeza ibhengela uvika izitha ngoba bakwethu kumele ube protected uyazi ukuthi ngesikhathi uqala into zakho ikhanya ngesikhathi uqala uba seshashalazini abantu bekubuka abantu bekubona bayaqala ngampe impumelelo idonsa izitha ziyaqala izitha ngampela ziyakuhlasela ziyaqala lena ke akusi ma ukuthi wena umuntu uyabona ngiyibeke kahle le uma kuwukuthi wena umuntu onesimo esingalungile ngomhla ka 27 ungaphathe kabi kusho ukuthi nje bekungeyona into eqondene nawe angithi uyabona ma ukuthi isimo sakho nje ngomhla ka 27 awunawo 750 ungaze uphathe kabi bekungaqondene nokuthi kusizakale wena ngomhla ka 27 ngomhla ka 27 ngilungisela insebenzo ngizontshela abazalwane sizoba nenkonzo enkulu ezoba khona la eDurban Station eduze kwaSasa sizonika lenkonzo ibaluleke njoba ngithi sifanele sithole umavuthulule nebhengela silungisela leyo nkonzo ukuba kuyangami inkonzo ihambe kahle insebenzo zonke sesizenzile ihambe kahle kakhulu ukuba kuyangami bekuyothi kufika isikhathi sale nkonzo ngoba le nkonzo le ngizobe ngenza insebenzo eserious ngizokwenza insebenzo ngiphinde ngidedele nenye product okuthiwa uma 1000 ngizochaza ke ngayo kuma 1000 isikhathi base si right but kungangithokozisa ukuthi uma before uthole uma 1000 thola umavuthulula ukuze ube ready uthole ibhengela uvika izitha ngoba impilo izophakama emva kwama 1000 izitha noma kanjani sizokuthargeta emva kwama 1000. So, yeah, ngomhla ka 27 ngithi ke noma kanjani ungakhohlwa ke office lethu likhona la eThekwini Sangro House, Anton Lembede Street noma ke Smith Street, e 4th floor, office number 421. Angibunikeze ke inombolo zase officeini lami, inombolo yase officeini lami u 0796551813. Angiphinde 0796551813 kanti ke inombolo yami 0820981282 angiphinde 0820981282
inombolo yami. Kanti ke ama product onke ayadayisa ema ofisini, kakhulukazi wena muntu oseThekwini, iofisi lethu lihlale livuliwe, Sangro House, Anton Lembede Street, 4th floor, office number 421. Right ke siyavula ngobani isikhathi? Sivula ngo 8:30, sivale ngobani? Ngo 4:30, Monday to Saturday. Uzungasali ke ungahamba usitholele ijuice yethu, ungahamba

0: Wawungayona into enzima amaphutha nje abawenzayo.
1: Eh.
0: Danke Rockyman.
1: Rockyman.
0: Danke.
1: Danke ze. Right, okay. Sibambe babini bokugqibela abahlali sihambe siye kubaba uMthiyane. Ndiyacela ndiyanxusa le ama voice note. Mangabe uPaula please namagama washoyo. Kunamagama angazwakali kahle. Ohlelweni siyakubulisa molweni ekhaya.
2: Hawe lo benza futhi.
1: Baba kunjani?
2: Hayi ngaphambi Coca-Cola lapha ke silungile bafana bafana futhi ngokudlala kahle kodwa hey nesikhalo lapha emumva ku William William ngathi ufuna ukufenzela emumva
1: athanda ukudelela yeah
2: ama breakfast akhe ngani ukuthi ngibone ngathi emidlalweni ema ukuthi sisazoqhubeka sizodliswa yiwona
1: yeah
2: lokho ngicela ukulisala umyalezo omncane hey yabona ukuthi uhulumeni wethu akanawo amehlo akanako ukuqaphela yabona isimo la ivideo eke yathrenda la into eyenzeke lapha eshiye ukuthi izolo igingele yasemalawi yabona abantu ma bezokwazi ukuba nolaka kanjeya ezweni lakho ungenamthetho hheyi kunzima kunzima lobilobi futhi angisho ukuthi ngithini kodwa hhayi kuthanda ukuba nzima kona
1: yaesibongukhelo
2: lobilobi futhi
1: danke Coca-Cola siyabonga kakhulu. Alright, asambe siyobheka futhi omnye obhalileyo ngibingelele emfo kaMthwesi owami ke nje olwami nje ngithi ke mina abahambe bokufika kulelizwe sifuna ke ukukhululeka nathi ezwe lethu. Alright, wevala lapho omnye obhalileyo futhi mazimbheke engibani pa sawubona ke Mthwesi kwizwi lomzansi umongameli wakuleli uya okay uyancetheza ngalabantu ke bokufika mhlampe bayamvotela ingako ke okay. Yeah, right, asambe siyobheka ngapha yakwela cala emncebeni. Yeah, sometimes kukuba nzinyana ukuthetha into owazi kahle uba xa seyijikwa izwa ngakuwe ngeke uyiveka kuhle nawe mna ndinguwe lo mntu lo ophinde abe nokungabanika abantu ithuba ekakhulukazi besipende ixesha labo bethumela but uthi xa sowuthi uyamamela eyi into ezithethwayo azihambisani azakhi and futhi kunamagama arongo asetyenziswayo angakhi nakubantwana abasuke bemamele ya enkqubeni siyakubulisa molweni ekhaya kwizwi lomzantsi molweni
3: yebo ninjani lobi
1: baba siyaphila kunjani
3: hayi sikhona hayi lobi loku kukhulumayo kuliqiniso ungazana nje wenze ungabona kuyanga ukuthi wena udalwe kanjani uyayazi ukuhlukanisa into embi nabantu zwakale uyabona nokuthi into okuyishere ezweni yamukelekile yini nawuhlakaniphile kodwa ke mangabe omunye umuntu
1: awuzwakali kahle baba uDumo awunyusela kancane baba
3: ngitsho nalobi ngibonga lo kukhuza kwakho ukuthi amanje khona ngampela empeleni kulo msakazo kuphela khona ukuthi hayi abantu bonza yenzela lo muntu abeka ngayo ngiyaxakeka nje ukuthi ngabe ukhule kanjani kodwa nalobi la ngikhona bengifuna uPaula ngomasipala ngizwakala lo
1: yebo baba uDumo yebo siyakuzwa baba
3: ukuPaula ngomasipala ukuthi anganoma abantu futhi usabafundi ukuthi siyakhohlwa waphe indaba kunjalo mase sovota kutholthele kuhala inhliziyo ukuthi kodwa manje into eyodwa yonke njalo njena namabhizinisi senjalo njalo nokuthi masengivuthiwe kuthi nya kodwa mase sovota futhi hhayi ayisukumisha bathi amathuba amabhizinisi manje nayo futhi mina ngicabanga ukuthi yila mafoni afika enza ukuthi abantu bangabesakwazi ingqondo zabantu kuyisebenzele sizazi ukuthi njena into nje uma ungayazi ngene efonini akwazi umuntu ukuthi abe lolwazi lwakhe. Yabonga bese kuphela
1: Nkosi baba siyabonga kakhulu se danki kakhulu. Alright, enkqubo igama layo sitshiwo clear cool sithi Mzansi talks siyaxoxa siyathetha ngezidla omzi ndiyacinga nje okay siyambi siyekubaba uMthiyane ngoku ixesha lesixeshile siyabulela kakhulu ngokuphawula kwakho but ndiyacinga nje next week mhlambi noma kunini nje ngenifake isicelo sokuba hey ngiyacela sike sisikrine mhlambi

kubo uyini umuntu ukuba umthande, uyini umuntu ukuba umkhumbule. Haleluya. UNkulunkulu uyamthanda umuntu, uNkulunkulu uyamkhumbula umuntu. Ngifuna wazi ukuthi noma ungona kangaka kodwa uNkulunkulu uyakuthanda. Egameni lokuthi uyaphila lishuthande, leyo ishuthande likaNkulunkulu nawe. Amen. Haleluya. Kwenzekile ingozi khona abantu ababe baye emsebenzini bangabuya, wena uyaphila. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu uyakuthanda ukuthi ayihlangani izinto zakho, it doesn't matter ukuthi usaphila, kusho ukuthi khona okuhle kusazokwenzeka. UNkulunkulu ukulondile, wakugcina, wakuvikela, wakubiyela ngoba uyakuthanda. Ziningi izinto ezikushayile, haleluya, bekufanele ngabe yiqedile ngawe, kodwa wena usaphila because uNkulunkulu uyakuthanda. Amen. Waloke ehamba uNkulunkulu abuye amkhumbule lo muntu wakhe amenzile. Ngelinye ilanga uyafika kuyasala kuNkulunkulu, akashele utho njalo u-Adamu. Adamu wanelisekile, uyafika uNkulunkulu ukuthi eyi, kodwa umuntu wami unesizungu, mengingekho eyi kuba nesizungu, mengifika la ngimfica eyihlalele nje edabukisa, ngizomenzela umsizi onjengaye. Haleluya. Lithizwi lenkosi, uNkulunkulu wamlalisa ubuthongo u-Adamu. Kuyezwakala abazalwane, maselelisa ubuthongo u-Adamu, uNkulunkulu wazokhipha ubhambo ku-Adamu, waphuma u-Eva umsizi wakhe. Haleluya. Sizwa nje umuthi uyafunda, wehla nawo le ncwadi ithi, lo uyithambo lamathambo ami, inyama yenyama yami. Ngani? Ngoba uphume phakathi kuye, kulalisa u-Adamu, kwazokhishwa u-Eva obhambeni lwakhe. Alright, asambeni, ungasaki. Alibonge igama likaJesu, hamba nami. Amen. Nangu-Eva usedaliwe, usenziwe, uNkulunkulu usemenzela umsizi wakhe u-Adamu. I-emi yakho we-Eva, i-emi kaNkulunkulu noma i-purpose kaNkulunkulu ngawe we-Eva ukuthi uzoba umsizi ka-Adamu. Haleluya. Amen. Masethe muhle umuntu wesifazane, muhle keve muhle. Kodwa futhi masethe mumbi umuntu wesifazane, mumbi. Haleluya. Alibonge igama lenkosi, alibonge igama lenkosi uJesu. Bazalwane, ngiyakhuleka, ngifuna ukuthi siyibone sabantu besifazane siphendukele kuNkulunkulu. Noma ubani kusuku lwaseshilo namhlanje alilele uqobo lwakhe ukuthi njengoba ngumuntu wesifazane ngizolilela ubufazane bami, ake ngibe yilolu hlobo lomuntu wesifazane odingwa uwe weNkulunkulu. Haleluya. UNkulunkulu umdalile umuntu wesifazane ukuthi azoba umsizi endodeni. Nangu uNkulunkulu umbekile u-Adamu ensimini yase-Edeni, wamshiya nemithetho. Usedaliwe u-Eva, nangu u-Eva usekhona. Amen. Mese kukhona u-Eva, nangu u-Eva ula ensimini, yayaluza ensimini, kufika inyoka. Bazalwane, indoda is very very strict. Ngoba ngiyacabanga ukuthi inyoka nangoba iyayidala uyayivela ikhona inyoka, kodwa ayikwazanga ukumdidisa u-Adamu eseyedwa. Ayibonge igama likaJesu, ngoba indoda iyama emazwini ayo. Mina ngisho indoda not umuntu wesilisa, khona amadoda, khona abantu besilisa. Amen. Ngizokhuluma ngendoda ukuthi indoda iyazazi ukuthi ubani. Amen. Njengoba lithizi lenkosi, indoda iyinhloko. Alibonge igama likaJesu. Indoda idalela ukuthi inakekele, ivikele. Haleluya. Noma uzoza endodeni nje awuzi noma ikanjani, fanele uqale ucabanga ukuthi eyi, ngizoqala kanjani, ngoba indoda ayihlekeli noma yini. So nenyoka yabona ukuthi eyi, ngeke ngikwazi ukumthola, yambheka nje kaningi u-Adamu yathi hey, lo hayi, lo lo lo way, yaba. Amen. Siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu asiphe lawo madoda, sibe nalolo hlobo lwamadoda angangeneki noma ikanjani. Alibonge igama lenkosi. USathane aqale acabange kaningi, azoke azungeze kaningi, izungeze kaningi inyoka ukuthi ngizongena ngaphi la, ngizongena ngaphi la, ngizongena ngaphi la, ngwayeke nje.

ahamba ayithathela wona iy'nyoka, ahlala nazo ey'motweni, aphila nazo. Okay, angikho lapho. Amen. Kwafika u-Eva, bese kufika u-Eva, inyoka izongena ku-Eva, izokhuluma no-Eva, izombuza imibuzo manje ukuthi hawu, yindaba ungadli la kunomuthi. Amen. Ushilwe uNkulunkulu ukuthi nawo lo muthi ungawudli. Uzuyibotha iyiqine kanjani inyoka? Iyazi ukuthi uNkulunkulu ushilo vele. Njengoba isizobuza ukuthi ushilo yini, iyazi ukuthi ushilo. Izomthesta nje. Haleluya. Ukuthi ngabe owesifazane ohlakaniphile yini noma oyisula. U-Eva. Useyaphendula-ke u-Eva ukuthi ushilo uNkulunkulu ukuthi singadla kuyo yonke kodwa hhayi kulo. Amen. Isiyaphenduka izo yabona isizomshaya ngomqondo, izomtshela ukuthi hayi, isizathu sokuthi uNkulunkulu athi ningadli kulona ukuthi uyazi ukuthi nizohlakanipha. Uyabona, usezonyakazisa umqondo manje kaEva. Haleluya. Ngithe ngizoyisamarayiza ngoba isemsakazweni ngenxa yesikhathi, bazalwane. Haleluya. Sekufika la ulokhu uza uEva eze econvinceka khona ukuthi ke hhayi akawudle lo muthi. Haleluya. Walahla umthetho kaNkulunkulu. For sure no-Adam beloke emtshela ukuthi mkami, uNkulunkulu-ke wasibekela umthetho, ngisize nkosikazi. La muthi ungawudli. Njengoba ubuyiyalizele nje ensimini, mina ngiyila ngikhona, uze ungisize mkami. Kawudli lwa muthi. Amen. Kodwa mase khohliswe inyoka, uyawudla. Mase udlile, uyonika indoda kaNkulunkulu, uyodlisa nayo u-Adam. Haleluya. Amen. Ngoba indoda noma inga-strict kanjani bazalwane, ibe nomthetho kanjani, kodwa indoda inako lokuhlulwa umkayo ngenxa yothando. Angithi laba bantu banyamanye bamunye. Amen. Ngiyakhumbula nje kuleya minyaka nami ingakakhuli kahle enkosini, bazalwane, yayingidina le ncwadi. Ngangike ngibuze kuFacebook ngithi mina u-Adam is shifting a blame. Uzothi uNkulunkulu mesebuza ukuthi udlile yini, udleleni, uzothi lo wesifazane onginike yena. Ngangizwa ngidina ngoba ngakazi ukuthi indoda inamandla phezu komuntu wesifazane. Why yena azohlula umuntu wesifazane? Haleluya. Kushuthi nganginalokho nje nami ngidina nje ukuthi kukhona into ephana nami ngumuntu wesifazane. Amen. Kodwa manje ngiyabona ukuthi kunamandla kumuntu wesifazane. Ngisho ngingathiwa indoda yakhe isatshwa kanjani endaweni, haleluya, ayifaka libuya nodaka, kodwa yena kamsaba umyeni wakhe. Amen. Le nto iyazenzakalela nje yokuthi akamtshela ukuthi ene ngicela wenze ukuthi nokuthi ithi yagoloza yagoloza phela indoda, bese ethena hhayi ke uma kuwukuthi kushuthi awungithandi, hhayi ke mina kushuthi ngiyaphuma kulolu uthando. Kunamadoda agcine esengene emgodini ngenxa yokuthi wafuna ukulahlekelwa isithandwa sakhe lesi. Amen. Uma ufuna ukwazi, hambe ubuze uSamson noDelila. Alibonge igama likaJesu. Wakhipha iy'mfihlo uSamsoni kwangafanele ayikhiphe ngenxa yokuthi wayemthanda uDelila, wayesemlalisa emathangeni. Alibonge igama lenkosi. Wezwa leyo mfudumalo, wabona ukuthi uma engase ngingamtsheli lezi y'mfihlo ayifunayo, ngeke ngisayizwa le mfudumalo, ngoba umuntu wesifazane unamandla phezu kwendoda. Amen. Ngithe mina indoda kaNkulunkulu eyingakazi mona uNkulunkulu iseyodwa. Kodwa wafika u-Eva, wathi mefika wadla. I'm sure wafika wathi nje hawu baba awuzelana, wathi noma esela mhlawumbe uthi hayibo akuwona nje le fruit akathiwa singalidla. Hayi baba yiza, nami ngidlile baba yiza. Hayi uyazi kumnandi. Engabe wathini la mazwi amnandi awasho enza ukuthi no-Adam agcine esedlile. Waxabana u-Adam noNkulunkulu ngenxa ka-Eva. Amen. U-Eva wonisa indoda kaNkulunkulu ngenxa yenyoka. Walalela isitha
ayibonga.

bazalwane alilele ngizothini i-agreement isivumelwane sakhe noNkulunkulu. Haleluya. Usibheke ukuthi ukuphi naso. Haleluya. Uma ngathi uyabona sengixabene noNkulunkulu ngempela, ngiyabona ukuthi angisenzanga, angenzanga kahle. Haleluya. Amen. Uyabona nje njengoba ngikhuluma kukhona umoya ongcwele omtshelayo ukuthi ngempela ngempela ngayonisa indoda kaNkulunkulu. Yayingeve ikholwa kahle ngingakafiki mina. Fika mina sekunja kusekho ukuthula la ekhaya. Ayibonga igama lenkosi. Haleluya. Omunye vele kube indoda ezovele ithi phela mina indoda la ekhaya. Amen. Khale sami sicathulo. Ayibonga igama lenkosi. Haleluya. Angithi phela lithizi lenkosi indoda iyinhloko. Haleluya. Uthi uSara usho kahle ugogo Sara, gogo wethu Sara kumkhulu wethu Abraham uthi kena uthi inkosi yami, uyabona umyeni wakho umbiza ngenkosi yakhe. Haleluya. As much as obaba bamakhosi kumakhosikazi abo, kodwa uNkulunkulu uyinkosi yethu sonke. Amen. Mase khulumile uNkulunkulu nendoda iyakhothama kuye, kuye uNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Haleluya. Engathi besingabheka abazalwane ukuthi isivumelwane esasenza noNkulunkulu sisahamba ngaso yini na. Amen. Asikakadli yini la kwathiwa singadli khona. Alibonge igama likaJesu. Abaningi bazalwane basenkingeni yokuthwala. Amen. Bafaka izinto sebedle la kwakuthiwa bangadli khona. Alibonge igama lenkosi. Kodwa usengabuyela kuNkulunkulu uphenduke. Amen. Indawo isekhona. Alibonge igama lenkosi. Haleluya. Ngisesho njalo ebusuku. Amen. Ukuthi nawe ke baba ngenxa kaEva ungayishiyi indawo yakho. Alibonge igama lenkosi. Noma siqale ngayo Eva ukuthi weEva kwathiwa wena umsizi. Masibheka abazalwane kuyo yonke le ntshumayelo, ikuphi la uEva asiza khona uAdam? Yabona uEva wavele wazolahla ngizothini ijuthi yakhe ayebekelwe yona ku-Adam yokuthi anakekele indoda yakhe, ayihloniphe, ayithobele. Alibonge igama likaJesu. Azoba umsizi kuyayibonise kunoma ibonise wayichatha noNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu. Haleluya. Ngabe usewuye yini umsizi kumyeni wakho? Ngabe uye yini umsizi ekhaya, ebandleni? Ngabe usewuye yini umsizi? Ngabe uyilo Eva uNkulunkulu amdalela ukuthi abe uye? Emphakathini ophila kuwo, ngabe uyilo Eva uNkulunkulu amdalela ukuthi abe uwo? Hawu bazalwane, kwavele kwavuka izizwe lenkosi elithi niyaninisa wothi wezwe. Uma uSawoti edumele kuyoyeliswa ngani? Ngabe uwe yini lo Sawoti wokuyeliswa, noma uSawoti odumele? Emphakathini wangakini ngabe bayajabula ingawe? Alibonge igama lenkosi. Haleluya. Noma uphaya impi musufika nje kuliwa, ufika ufaka upetrol emlilweni. Alibonge igama lenkosi. Amen bazalwane. Engathi besingayibheka ebusuku. Haleluya. Singavumi ukukhohliswa inyoka igcina isixabanisa noNkulunkulu. uNkulunkulu wasenzela umusa ngoJesu, ngoba uNkulunkulu uyamthanda umuntu, uNkulunkulu uyamkhumbula umuntu. Noma semqala ekusile umuntu, uNkulunkulu wahlala wazi ukuthi hayi, ngiyamkhumbula umuntu, khumbula umuntu wami engazenzela yena. Haleluya. Ngaze ngafakwa my spirit kuye. Amen. Uphefumula ngami, hayi ngiyamkhumbula umuntu. Wabhala incwadi eneyimpawu eziyisikhombisa ezolanda umuntu. Alibonge igama lenkosi. Kwabaleka ngisho iy'ngelosi zingafuni ukuyifunda le ncwadi. Haleluya.
uJesu indodana kaNkulunkulu wavele wehle sihlale.

Mfake wakhumula ingubo yobukhosi. Amen. Wathi thuma mina baba, thuma mina Nkosi ngikhona. Alibonge igama lika Jesu. Wayithatha lencwadi wayivula. Jesu kube uyazi ukuthi lencwadi oyivulayo yonke lento ebhalwe kuyo. Amen. Izobiza egazini lakho. Alibonge igama lenkosi. Ungathi ngiyamuzwa uJesu athi akusenani noma ngafa, ngoba ubaba ngiyezwa ubaba womile, womela umuntu, ubaba ukhumbula umuntu wakhe, kulungile. Haleluya. Wehla uJesu wazokufa, wahlushwa emhlabeni, wafa. UNkulunkulu esekhumbula umuntu ngoba uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Amen. Haleluya. Wabuya umuntu kuNkulunkulu, wabuya ngegazi likaJesu. Haleluya. Wabuyela umuntu kuNkulunkulu. Njengoba usubuyiselwe, sengibuyiselwe kuNkulunkulu. Kakungabe ngisahamba ngakho yini? Ngisewuye yini lo evu uNkulunkulu asathokoza ngaye? Haleluya. Alibonge igama lenkosi. Ngabe ngisenguye yini lo Adamu? Haleluya. Osezohamba esebhekisisa manje ukuthi angoniswa uEva endleleni kaNkulunkulu beke kuyo. Alibonge igama lenkosi. Yiloko bazalwane ngizokusho ebusuku, uNkulunkulu uyamthanda umuntu, uNkulunkulu uyamkhumbula umuntu. Alibonge igama lenkosi. Haleluya. Kwachitheka igazi ngenxa yakho, walandwa ngegazi. Haleluya. Ikwahlawulelwa wena, awusafanele ukuphila lempilo oyiphilayo. Alibonge igama likaJesu. Kunegazi elaphalala elalizolanda wena kulempilo oyiphilayo. Alibonge igama lenkosi. Ngabe uNkulunkulu uyathokoza yini ngawe? Haleluya. Ngabe yiyo yini lento uNkulunkulu akudalela yona le oyiphilayo? Haleluya. Ngizosho njalo ebusuku, ungavumi ukukhohliswa inyoka, ungavumi ukukhohliswa isitha. Ngamazwi ayize. Inkosi imbusise. Amen.

0: umzuzu. Nkulunkulu olungileyo, sibonga usuku baba siphelona. Siyabonga Nkosi Lithemba, siyabonga Nkosi olungileyo. Sibonga ngakho konke Nkosi osenzela khona, sibonga usihlenga moya ongcwele. Siyabonga kodwa lokuphila. Sibonga Nkosi impilo sasiphe yona nemindeni yethu kuNkulunkulu olungithemba. Sibonga bengcwele ukuba nathi ngazo zonke iy'khathi lapho esihamba khona nangaphakathi kwamakhaya. Moya ongcwele uyabiyele njalo amakhaya ethu kuNkulunkulu olungileyo. Uyabiyele moya ongcwele ngey'ngelezi zakho ke moya ongcwele ezinhle ezimhlophe kuNkulunkulu olungileyo. Siyabonga ke baba nangalo mzuzu baba sisazolala ke moya ongcwele. Cela Nkosi ulale nathi ke baba, ulale nathi Nkosi usihlenge komubi kuNkulunkulu olungileyo angayitholi indawo nasey'mpilweni zethu kuNkulunkulu olungileyo. Siyabonga ke kuNkosi uThemba nakomama Nkosi abakade bephumile Nkosi beyokhala Nkosi bekhalela isizwe sakho ngalolu suku lwangolwesine ke moya ongcwele. Siyacela ke dala lokuphila, sicela usibusisele nabantwana kuNkulunkulu olungileyo futhi laba abangayitholi imisebenzi bese uyavula ke Nkosi amasango Nkosi bathole imisebenzi meso olungileyo ukuze bangaze bangene Nkosi ezilingweni kuNkulunkulu olungileyo. Vula amasango ke moya ongcwele kuNkulunkulu ongahluleli lutho mdali wezulu nomhlaba. Siyabonga ke moya ongcwele nangalo mzuzu baba sisazolala kuNkulunkulu olungileyo. Iba nathi ke kuNkulunkulu olithemba, iba nesizwe sakho ke Nkosi olithemba. Uthi abagulayo Nkosi bese uyabaphilisa moya ongcwele. Abanye bayagula baseyibhedlela kuNkulunkulu olithemba, abanye bagula besemakhaya moya ongcwele. Siyacela ke kuNkulunkulu olithemba, sicela uphilise baba abantwana bakho ke kuNkulunkulu olungileyo. Bavuke kuleyo mbhede Nkosi yaseyibhedlela Nkosi abalele kuyo mesi olungileyo. Bese sibeka nabo bonke Nkosi abashiywe izihlobo zabo moya oyingcwele. Sicela babe babopheke ngebhande likamoya oyingcwele ke kuNkulunkulu olungileyo. Siyabonga dwala lokuphila, siyabonga mveli wavela kuqala kungakaveli utho emhlabeni. Konke babe lokhu esicelayo sicela emagameni amathathu likayiseni lendodana nelikamoya oyingcwele uMamdube uMandi engcingcini. Amen.
1: Baba wethu onamandla, uNkulunkulu onamandla ebusuku, uNkulunkulu oyingcwele, ngiyaphakama Nkosi yemakhosi. Baba wethu onamandla, ngibonga ukugcinwa kuwe Jehova. Ngiyabonga uNkulunkulu onamandla, ngiyabonga Msindisi, ngiyabonga Nkosi yamakhosi. Ucela kuwe Nkosi yanamandla, njengoba sibuya emkhuhlaneni siyabonga cilo sithi wena usangithanda ukuthi ngiphile emhlabeni noma ngidlula imizivukuvuku edlulayo esimweni sami sokuthwala kanzima sokuhlaswa abantu kodwa but ngiyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu bonga ukugcinwa kuye, ukugcinwa kuye. Ngiyambonga uJehova ukungithwala, angithwale ngizilime ngaka. Ngiyambonga uThixo, ngingangeni ngingaphuzi ngingabhemi. Ngiyambonga uThixo, ngiyambonga intshintshe engangami idlala iy'phakamiso kodwa mina ngithi uThixo ngiyambonga yena. Wena usakwazi ukungigcina, ukungibamba esandleni sakhe, ukungifinyeza esandleni sakhe, ukubesaba uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ukudlula ezintweni ezinzima. Ngiyagcinwa kuye uJehova ubaba wethu osemazulwini, yena yedwa, yena yedwa ubaba osemazulwini simkhonzayo, simdumisayo, abenza izinto ezirongo uNkulunkulu sithi siyakholwa, abenza izinto ezirongo kodwa but ngokukholwa, ngokukholwa uyagwema izinto ezenzayo ezirongo kodwa ngomusa kaNkulunkulu wena uphile udlule ezintweni ezinzima ngoba sebephonseni imithi odala udlule. Uyazithuka udlule kanjani kodwa ngomusa kaJehova ngicime nguye. Hayi bakithi uNkulunkulu engcwele yena yedwa usimakade wezulu, uphakeme yena, uphakeme usimakade. Siyabonga Thixo nomusa, siyabonga ebusuku, siyabonga Msindisi ngezwi lakho baba wethu ayingcwele. Siyabonga ukugcila kuwe baba wethu namandla, siyaphakama Nkosi yamakhosi baba. Izwi lakho linamandla ebusuku, linamandla Msindisi ngezwi lakho baba wethu anomusa, siyaphakama Nkosi

0: Siyamukela ezweni amen.
1: Amen njani?
0: Sicinwe njani nina?
1: Eh siyabonga baba nosondo la intuzulu.
0: Amen lo.
1: Amen ake sikhulekene, ake sikhulekene sisoni. Sibonga kakhulu, sibonga kakhulu. Baba uNkulunkulu nomusa una thixo namandla. Bekungumuzwa lo wenamuhla kusazoba uyingu naphakade. Nkulunkulu wami silizwile izwi lakho. Umntwana wakho uNkulunkulu wami. Abaningi bayalijomba lelizwi. 3 weeks back ngangilifunda futhi ngoba ngihlale ngilifunde. Ngoba khona lalingithinta khona elidinga umuntu onesibidi. Ukwazileke umama wesifazane ukuthi ashumayele ngalo namhlanje. Ngoba Nkosi yami kuye kube khona lokuthi liyasinda ngathi khona limgcekayo. Khona limbona ingathi onisa omunye kanti liyinhlumayelo. Lenzela kona ukuthi sikhethele umhlaba uhlukene kabili.

0: sekufike leso sikhathi ke namhlanje siyabonga ukuthi ingelosi ingenzele uzothi nje khulu ukuthi usawubona ingenzele le ngelosi. Ngicela ungifonele ku 0604807164 ngithathe nje ababili abathathu abazothi mina ngiyabonga le ngelosi ingenzele. Makhadosho sengishayele Makhadosha, naku esengibone sengena, naku sengisuthamana sitela abantu, naku ngibona iminyango yami isivuleka. Siya asiwaxoxa amaphupho, ngiyanicela Nkosi yami, awu nasemsakazweni asiwaxoxa amaphupho, shwele ngilosi kaba aba asiwaxoxa amaphupho. Ngiyacela abazali bami, asiwaxoxa amaphupho. Uyangena nje uyasho ukuthi ngiyabonga, bekade mhlambe mina ngingasebenzi ngawuthola umsebenzi after ngingene kwi 1-on-1 noma after ubaba engikhulekele noma after ubaba ethenje ufuna ingelosi kwenzeleni, ucela ingelosi kwenzeleni enkonzweni, noma ngifonile ngakhulekelwa bekade kwenzeka lokhu manje sekwenza. Singachaza okuningi Nkosi yami, uthengile insebenzelo ngoba phela manje abona mawuthi uchaza okuningi kakhulu, kanti manje sila efonini abanye basuke bengakwazi ukungena, uyayibona. So asenze shoke ukuthi usho nje uba relevant ngoba phela thina sabantwana bengelosi sivaker, uyayibona. Ya uthi nje ingelosi ingenzele bekade kwenzeka 1-2-3 manje seku 1-2-3 ngiyabonga. Siyabonga kuphela. Isikhathi sokukhala asisenaso, noma bowukade ukhalile izolo, but namhlanje olunye usuku uNkulunkulu wenze into entsha empilweni yakho for the fact ukuthi uyaphila namhlanje umphefumulo esahlangana nenyama. It is an honor. Sibonga uNkulunkulu, sibonga lengelosi ukuthi baba siyabonga ukuthi namhlanje siyaphila. Baninga bazamile kodwa bahluleka. Angikubambe wena wokuqala kulo ukuthi sawbona.
1: Hallo, ngafika ngishile ntama sizogeza inyawo ngephasi yamhlaka 3. Ntama ngiluleme ngathi angikaze ngisho, ngiyayibonga ingelosi.
0: Awu amen.
1: Angikaze ngiqhube lutho ngengelosi nje, angikaze ngiqhube lutho ntama.
0: Ngiyayibonga
1: ingelosi.
0: Awu siyambona, sayibonga le ngelosi
1: ma. Ngiyamahle ungibone.

Awu siyabonga uhamba kanjalo ke siyabonga nkosi yami uyayibona into engiyishoyo abantwana bengelosi bavakere uthi uyabonga umama waye wafike eshile kwakunenkonzo yezinyawo wageza izinyawo ngathi akazazashe uNkulunkulu nawe uzokwenzela ingelosi makadosha nawe uyogulukudela uyowubona umehluko athu baba ukunikeza 3 days mekunikeza 3 days definitely sure your life will never be the same again ngicela ufone ke 0604807164 uthi khulu ukuthi lengelosi singenzele makadosha usengenzele sawubona usemoyeni khulu ukuthi ma kunjani ngiyaphila na ngilengelosi izokuhambela ma ubaba njena ngolesibili yobekhulekela yona imisebenzi siyobabala abantwana bakho namanje sizobabala abantwana masekukhulekwa siyabonga mama.

0: Ungcwele ke uNkulunkulu ebusuku, ungcwele uNkulunkulu ekuseni, emini ntambama, he remains the same. Akashintshi, akashintshwa futhi isimo sakho uNkulunkulu, he remains the same. In the middle of the storm, uNkulunkulu usuke khona, ungalingi nje ucabanga ukuthi akekho. Nkulunkulu sawubona. Uhamba kanjalo ke lo. 0604807164 sizobamba olandelayo. Fona nje ungasabi, uthi nje ingelosi makhadoshi ngenzele ukuze ukwazi ukukhuthaza omunye umuntu. Nkulunkulu sawubona.
1: Yebo, sisebenza.
0: Ngiyaphila baba, wena kunjani? Ngicela unginyusele ilizwi baba wami.
1: Ngiyaphila.
0: Yebo, ngiyaphila nami baba. Ikwenzeleni le ngelosi
1: baba? Ngikuzilokhingenzele baba. Nginomntwana wahamba ebekwale nyaka okufika. Ngasonto kulithengele ngilapho, ufikile ekhaya lapho. Wabuya.
0: Wow.
1: Ubeseneminyaka ngabo.
0: Beseneminyaka engabuyi.
1: Useneminyaka owodwa.
0: Ah.
1: Ekhaya ku.
0: Oh, siyabonga baba. Siyabonga. Oh, mkhulu uNkulunkulu uyasabeka mkhulu. Sibonga uhamba kanjalo ke ubaba. Uyabonga ubonga ukuthi ingane yakhe ibuyile. Mangithi ngimzwe kahle. Uyabonga baba ukuthi ufikile wakhulekela umntanakhe wabuye seneminyaka ehambile. uNkulunkulu akadelani ke bakithi. Lengelo sika baba iyakulanda. Noma ngabe kuthiwa bakubophe ngama chain la ukhona khona kuthiwa bakhe indonga zeJericho bathi awusoze waphuma. Ziyabhidlika. Usemoyeni sawubona? Sawubona?
2: Ninjani no?
0: Siphilile baba, kunjani wena?
2: Ngokuphila nje.
0: Amen.
2: Ngikuthanda mama, uNkulunkulu mzangibuye.
0: Yebo baba.
2: Athi ngisemakhaya.
0: Yebo.
2: Ngoba ngimpibi khona kodwa abakwazanga ukuthi bakwazi ukufinyelela kumina.
0: Amen.
2: Ngibonga iNkosi makhadusha.
0: Ah.
2: Ukuthi kukhona imali. Amasente enqa.
0: Oh, hamba kanjalo ke. Kodwa baba uthi uyabonga kade semakhaya, uyayibonga lengelosi. Siyabonga kakhulu. Akukho okuhlula lengelosi. Mina ngiyasho ngithi yabo iyagula kude. Nongabe kuthiwa bakwakhela indonga zeJericho uyayibhidliza ingene kulande ngale, kulande fresh. Awu yalandana ke, uyalandana kubaba. Wenza sure if ethi I'm giving you 7 days. Kusoko kuyiwona kwangempela. If ethi umntana wakho uzobuya within 3 days, kuyenzeka ngempela. 0604807164. Ake ngithathe wokugcina bese siye emkhulekweni. Wena ozongena manje kuyobe sewokugcina nje bese siye emkhulekweni.